0: Yeah, I'm just saying, On to be a toile or the tile, tassi minute, tile lima, il papa or so seminal to sufi to mita. To take maltai, il po and a nay, il toks fluiva minute, yepeto e lua su tassi minute su lua, il maurum or so asame lua tesi malfi to mita. Et samole oyota, maltawave, ali lua fangoka, white for the anai outafa, five for all nine, la coso sao papa in a tie, yavisa of faola, ali lua fangoka de lo veuzi, no for little.
1: De wo watu foile le fa pena ona so so chau au il fa mana tuina la tanto si Singapore pen tanto vai le sunga ya Villieru ale nga tafo ile le fiunga ya Jerome Gray Dr. Tuo foi malana vai nga sala tu fa pena foi no faile la tu con sechi sa mo ma le fa tu muli al ma malu al tanto watu chela le pumoni ni smoke e to chela ya tu sui o tanto nei tanto community Brisbane no tu le tiloi len a wai tono sa mo ile si Singapore ona ilo se isi lava tu no Nelo se isi lava stete la utilo tilo la almena yai ile u chao lava le sa mantu yai bo matu wa I fuli puk lava u chao le ile tele o vaenga o mal tanto o le ila tor sa pora sa fast foot ni Brisbane ale nga te fwe leo la tu sa vali na matu wa malta alia me umma malta alia me umma smoking le to ninga malta ngo fie fa anto fwe le me fa tai fwe mal fa malofo ile fionga ya upepe nga malie te pwala male la tu komite tu sa fwe malanto utampe nga ya le nga te fwe leo le Brisbane fast ele nefiong ya ya mapu ya lenga to fo ila to u mala volo fa pena fo ina nai tu o asa va ai le mantango fi e u ila fe ile tu langa fo ina pe no ile valo ina pe no itoni ne al temino to isamo sa va ai le loto nga te stasi malanga lu lu fa tasi sa mantango fi me u ele nga to fo ile o le tala ina le morta o le fa do le to samo o tasi le mi le nu le to ofisa tu to tonu ele nga to fo ile na fa pena fo ile ia le ona fa to bolunga le ai le la to pole na fa ile to pole pole ole ajutona na matu wa imata ti a tapen pena smoking to wala la uma size 2 ha
0: o sho
1: to fule la la uma me mer matu ai me me o fo ile o fi fi o ia o cha matu langa me fa pena na matu wa I feta ngofi level tari nga malo le fatsa sa le fatsa mo ina ia matu ai matu ti a mama walunga mama na ia mfa la ule le me uma a wale pa ia mal malo le jinu ule na fa yatu ile sisi nga fo talina
0: tu la fa pena ole ata tu tal no ile si afektu la na le la fa wa ku ka ngai busika Sio tu matapo kla mezi singa mau tanga singa se tapena ina ma fungo na tu tamam tua le fungo ya fol pel mani yan fa penane ko fo menis fo ina musika su fi filo sio tu matapo tal fo ma samboa Ya, o te lia lewa lewa ngua. Ya la kakala ngua maka ukia ka longa soka. Whangasurongo lipo lorangi pen whai Amerika, Mexico, Kanata, Manu Maloda to awal sokaru, Australia. Ya, le tasi fwoi o li I mai Afrika le na sikoa. Sikoa ka malo alu le fua kuri mangu kaku I le fua fa mai mantua lero saboa. Fule le mai sale augra.
1: And money love. Kamo
0: Tim Keio.
1: Yes, money love.
0: Si fi foi ya on halon on china ma de fiona o sala il lua is va e matu fi op pia ya I we yo stama
1: e che lo smoke is sa le le la valo sa un angle tabi na na interview is sa mai fi si fa na le fa mai ai e se se ya na ya we vo ile celebrate ya ai che fa mai no no fo sui e fa celebrate po team ke hi o mo langa favorite player le mai best player vo ile oscardi
0: Ya ole na kasi na alo mo ila fo ulita ya mata longa ya efecta miliona la to no tristu ai usi pa ya fanga ile fio ya fanana Jerome Gray ya malanga down the vising no ya on the penal and short term fitu lima ma ta otro le wa lus fulu valu minute te shutas

0: dacho po klamele na le hasi singa I mau changa singa se fa pe na voi lau a pos fel lava se mena e mau a mai le po klame man changa fie fa manu si au fo I I lo jo soi fu a maso man jo wola le au unanga lava ma le manatu au tu a wane I fa pe na na fa chiti a lo dacho fa jo tu a lo soi fu a lo dacho ma chai po lo dacho japa au le langi o ia lava e si la fie me au ma fa mai la fiong pa I a le tua I o jo mai an tia o jo umma o e mafatia ma tinga I nei a venga ma I o jo fa hoa na amola o amo e mama I a mai fai ngu fie fa mai fai le upo la fiong pa I a le tua pe ona fa malo se paulo I le e ka le si a I nei roma fa mai I o jo fa malo losi ono le ma fai ono o tu ua o jo I will never leave you I will never forsake you and I will be with you until the end of time o se fa malo si na mo jan tau le tai a ole nei e fa pena ona ano mai ai le fa mo moenga le tanto le tiol ta ia le nei tatun fo le na lava ta to te fa long long fo I de teimi a langa I nai so si au au na le tu e fata fa te langa le fa ma losi le aso ma le aso le teimi fo te lai ai e fa te to o malu malu ia so sa e fa pe na lava na fa ma losi ai tanto o Yesu lo tanto tupu o ia lava e fa pe na ona fa ma lo lo ia I tanto o le nitai au smoking o tanto nuo vavai atu ol na la velta chel tu spa io me wa e chau sa un e foi mal world fa tu alo tale te mo sa fio mai lava ma mai lo tu spa il te lo te
1: ya te lo wa wa fa sin tu ai o ka malanga ki mu ia e te si vivo ele pose li lo fo a ka fa kus kus ku ngi ya il te mali io lo vene ma pule o fa ya onga I mete tisi piula Ya ustasi also to offer for inga on his anel. Aka ko vai for ya on or for ya on ye pi for malwa. Ya la la ke ro me ka kus pa ya. O fa ko alo se va ngo alo ke mi kon nge ke su e ko. I fa mai ka la kama moken. Alo ma kwa fai u ma me nga ko e sa ngo ro. Sau sau fo e ko pa u ko e o rumo sa va si de la sa we o
0: de la smoke me na nga ile le chile o bo e mala mala mala le lo volanga a o le te tam ya du va pe ala vo e se la ve chala te pele ya tu lo pepe di mala u me tam pe sa i ma pepe fi twa
1: o va ku le woni a lo ke me lenge ke su e ko ilo e fe me ko kiki ya a Alu e fai uma mea ngai koko e fai akoa e koe vidi meila e pia fai bura e sui.
0: E te loa le kei mea ki fai fai awa. Longa winga wa makanga mai le lokura ori o mo koi mo wanu.
1: E se oi no si o uja vo de nga ma oi fai langa fala man ma malama anga le fai fai ko inga le lojit. Orla se puwa ka kele le la kapi. Ia saka whakasi matamati nore, wawalau ina eile, tu ngai ngukua whewa pafist, ngai orange. So lma kia kwewha mai tu whewha. Walau hua kwale hau kwale hua mai la umela wari ia laka amale ngana umai. So le, whai mai tu whewha wala ale a roka mali maru e re kari e a e re kari. Sau wala ka masu e maru hau. Ma kwa iyo fwa fwa jau so. Mumul me eile loto. Kera, rafa me kama kemi mahoi. Ya kakeleu kakesu kuso 2009 ruha fima de iwa luki kala ngua ku ofa ku asale ira kakusu e maru hari e wol kfa lo maru e fa sa ko ru pala ngi o ko ru psamo fe me se ve nga shu gaming
0: pa pe ve nga shu ngi
1: o lu mera ma de na mo nga shu ko ma lo shu e ha sa ru fa ma ke ro shu nga le nga fa I ku kalwanya Wale a koa ia ka ngaka hau. Whaahu e rolko inga lima su, lima kausaka kasu e mai Amerika. O koe nga ngapu, whaafaa kasu. E le leil muta upsisi, le leil tu spa ia, a heo kini ngu mele mali ngiris. O rea la e papia kako. E nga orku spa ia su, e ka ngaka I mea nei o po marua po piura seturo. E pe ia, o lau kosu e lau yu I ngā ma are pasido ingirisi mwana o meaps. O ki kako. La mala kam fa fa ina fa ku ka ki o fa pinge wa ka fa kas fa ku ya yo la wa un ma ko inga li ma su li ma ka usa ka me ya mi di ka wo le a ko gu me la a wo ya kalau sing gua kepenga ah
0: kalau sebok ke mele vemo akale kisau ngo ah oleh ngi la baik fa pega kalau ngo ife fe au pi ulam fa fe au ye i malu ah alo ke aka aka la galo ke ma fo fo ke mi fo de la lol ka ko se minga li o vo de la ke la ke po de mo fku mau vai ke minga ah de kai fe fe au vo ife so so hangi e ka mo fa ila lol se minga li o ah o va ye fe na kwala uri ya o ye ni vai ke minga o ke ma fo fo ke le kala ngo pe ke fa lo la lo kala ngo ai le lo ka o ile fa ing puru o ma ngai fe au You can more more by coming up.
1: For my bed, as you go in a Makua, my so the first conky, I won't say. My vine, what kind of thing I don't look out very well. I also for my love box. Oliver Kalimel Pierce yet told him a couple of clammy for the singer mouth and the singer said to Mam Choya for Penman. Only Pisselin, yeah, Pisset to see the four yearly Matulu. If I'm only your langa. Yeah, they love a six, Marusi Pier.
0: Money love.

0: Eu non tu fa fung mustasio tatu fa la globus tasio tatu sponsors bien tu fa fung ma ye yo le sani le se lu fa le a le J-Sharp F Shirley ye po le tu ben men no fung sa mo le yo na ma et fo ta po clama fa tu la ina ya o fa ma senga i wo ma inga la tu mo no punti fo le punti sa le ne te mi a Yeah, se tangata fa ngalunga ka ki fu winga ne tama o Ferretti fa sum. Oh, yeah, bole tu a sum ya Tino. Lo kaptenina le awa le Titans ya Michel lo ta alo ne le awa Queensland Maroons le po na ne. Yeah, fa mai te lo tu sto singa e se lo te le kamale o Tino. Yeah, ke le peso o lo tina peso o lo kama.
1: Ya yo lo po hun mala e fo yo no le tulanga fo ile le pe chil chilo al che che fo la chin o no le o le chele o le me wa shi a po le achievement le tele fo ya tin o le ngat fo ya ma ku chalan yo Australia ya le ngat fo le wa ve fo capitaine ale a wa le titan ah ile sia sia mo un sia mo capitaine ni ana our team ah
0: sa o le
1: ya lo je mai tawa tu wine level team in van penano fo le tin o le tono kalapule ya sa fa penala vona ve yo capitaine ya vone ngalo o le tu a o le nei tele yo se sa si fo wa lo fo le na tutua ele tanto watu no we ala il fanga chama ile la kapi ele nga tele la kapi uni ale la kapi le ki fo o le bona fai mail na to tu sa mo se ta si fo yo le o le au vo ile na avil tanto watu no i o ye ne langi pues ko kilang ile miro 6 7 sile na avil la tu ale na man na lo mo
0: skotilang
1: ya ele to tele fo inisi tawa loa le taimina na avea ya mpena to tele ala au laiti ya mafafifilo ya tu maina uri imatutua
0: au loko sa na uri malaki
1: ya malaki pili ya male usufa ya sus po ferreti fashuma lao ya nana tefele usu ya alafayu ya amana mixi fole male au laiti ya peile usu ya rupena mala ya matapu ya lisea
0: ya la skale
1: ya la mixi ya tuwa lena mfafayo na manu malo
0: champini champini Only Luafe, Namafe, or Emma Ferretti, my Sandy Foy, my Sydney, or my Bonnie, Sa tali malo la Brisbane in a inile, Malay Foy, little Pilikia Norse, Yeah, I'll visit him, my cool way for total and way last.
1: Money, love.
0: Aka alokama. E uma de fusu e fusu mon vai a ka rein meng e ole pi. A mai e tu le ju ke le pi a le ju fa ka wel ke ne fu fa pe. A se se se u yo u ko nga me ro mai a la u a e se se ka lo ke le ku pe le si ke ne le si ku pe le si ke. Ya on me ole mali. Ya man tu e fusi tina vu le lo automatia tina ya marina.
1: Money love.
0: Ole la mo walingo de la alo matua le ni le otino ole alo marina sa o i America na mili luntina mam ole ufat pui pui a unge i America ai fa mai marina ilan tamal le otino tino o ki inga o ki inga vili mai lo iska mo vili ti vasua ujo I se ocupe ko e peyo ro ko ya u fa mon mon de alan ko kongi u mai ferreti de talang i tu a fa ku mangi ya skari ta tala i tu a to togi ma se ko sa mo amerika sa ro ngi ya skari e zola ya ola e ma ya ta ye ya le ala no fa ngo ya si pepe ka si o ngi so ka ma no Yo, ole wingana olo oyenge yelingo tino ya no le olo fañole anko e pose pele le tomate se sunga foi ya fruity fashua ya wa ka kilo ya sola lo fo samo loi timber to sang ka ke fio mo ya nge mo me aka ki ga ko ga ko mai mai mo fo ya nge fo ye fa ka vale mo nga duenga Yeah, I love my first come of us, my favorite, yeah. The friend Alutino came in, you know, but we feel like home and we are. If a pena, le tala anga, lady shoka for the little Christian Renato,
1: eh?
0: Le calumia portico. Time o like titi sa su su me ai lapisi. Na faile o le tenis manager metalo. O wange e kwe sao, ai me ai tonu na e mai. E mai. A e fi ai sao, wa ai au. E te lo inu mo milionea le li neo Christian Winaro na no fumo faile video. Po feo lo lange o e tenis le sa pule I le sa ai. Malong tina. Alo va tau ka malo fa le ainga ro finga. Te lo mo mo mo. E mo wai futi na o lo I tonu America. To tongi e Christian Winaro basi se to fo I mai ai. Fa tau de fa le ainga pule tina o le fa le e no foi. Bye bye, Momulia Lofa, Lofa. Yeah, Mansalo, if we tongue at the Sambo of a pena, why did he fool the logician Mambo, a boy, the good idea, the Fayati Fanga, P. E. Zamahawa? San Lofo Tondolon Tavale, is it as if you only Hawaii? For flying Yama, having a wing, a Jason Mambo's having a wing, I'm both and two pay Ya, lele nga bankrupt lor, ia fale oronga wakapungu wa tele etalafu. To lele mea jese mamua mai Amerika, kwe faola li fale oronga, kasi kesi matolu miliona. Ave to ini ale sa alofa ya nga ia. Wawon mea mo nga ia nga fale kongo lka wat. Lale wato yola la usi usi fale oronga. Inawe, ikitanga tafapena. Ailis ka ka nga mau an mangu ya nga longi, mo sole nga ika nga kafu ya nga mangu ya. Pengal kwa kafapena. Ai, o le tele la o te imi o ta alo sunga ya Ferretti Fasua. He was just unlucky. E ko kusa pao Ferretti Fasua ma le alo fo ni ma vai mwaso ya fritonga la meka. A kamanga apingi ya le loko. E le jese vinga kafio fio watino le leitang. A kalu e o mea la umadisi e fai. Se kuro wa la fa fo mai funki. Mea la umadisi e fai. Ea, nga kakwe vai mea pide siustan fai. All right, this is for your coming exam. I have a cook and make you for your wedding picture of Brex. You then go away. All right, I must come for you. You feel quite a good pet lamb. Umma, a good pet lamb, a good shame tattoo. You are for air and my oil, I'll have a vacuum, but this is for lamb. Yeah, I will. Yeah, okay, me. Well, Kia, your reputation around you, Sheila, Yamra, Australia, come make some in Kamekali Paka. Me vai la capire o pinire e o te patasi ma to to lo tamau. Ai, vole ko maro mo ka va ya la pi po si ko pa i am.
1: E fo le mema to tiel na smoke na bela va te bifena sa mo ta to si singafu. Sa fa pena vo la on fa le to fitu vo le malisi i le va ya so to no le singafu ai le fa ya la lo na to no le va ya so na fa le fa i ngol va ya so le asfa le ma le so to nai. Sa Macho ye foila is that to Taitofitu. Yes, I might have been I say to Langa foil and see for your use of it to tunnel in like a pier, pier, polus for your fellow Mavanga. Did you match a four major foil of your foil, Sammy
0: Namlo,
1: Sammy Ota? On all too long and a via, na lay must say I will in like a pier, pier now, long in the cup.
0: Yes,
1: yellow now, not by muscle. Ale au vai moso wa matoli foi la au vai moso la la vai le la au vai moso on la ma pop pop le fingo le au vai moso le te mini nei e utile o mai taudi foi le au molta ama vai ala le te mini nei ma le au pia po o o ia i pese lango lango ma lo sia tama ia ma sen foi ia soi a o le tulanga foi le au skopa pe skopa vole si au le te mini nei a o se tuna lan fa pena on fa no noi ono o kalapu sa fa pena ona mata ina fo ima mata tu fo ile ne fi fanga tama ya pe ta ya ne ya ole le bo pe wa pula pula la ngo tole le tu langa fo le mata le la fo ya lan tu me fai a tu o kalapu la yo man lo si mai le sau ole a wasa ta lo le sau ne le sau ole a ole to to lo tama uli ya a ole tu o tane ya male a ole sau mai o lo tu fanga sa fata ya male a ole a te patasi tu ai le patsa
0: No, but the final, our Fiji, my outer to pass.
1: Yeah, all enough Fiji. Now, if we don't have the flying Fiji in, I remember the squad of Fiji, the number of Linda, our listener, the number of Fiji, the sea out. He was a tele of Fiji, and what you attain him, Madame. All too long, Alan, a matter in the Vula Solana, and a malol, I would take a tattoo in Tamsanga, and malol to Patasile, Leland to a no foil, a lipu, or some, Malilus full of fair by Lima. Langa lana na yele tamin sanga ole tulanga fo itamalta alomo latina ina lumanai o jailo yai a fo inicio fa penao na mo malda o tal tal noanga le nei aso ia fai fo iala na ia fai unga fo ila na tilu tilu ele I toititia o lunga le level ye ia de tamisanga ve chemine pe ona ve vai de to fitu ia le umana ia mai au Spain ma au ia Kenya a atu nu nei le tal no atu ia tunu na le le na le level na ita anto a le vai ta wa tulanga ia ni shila fiti Australia,
0: ma
1: Africa. Na fai o la tuiti e lunga le tau fua. Ia na fai solo mai lolo isi au ia falani, ma Amerika, ila lo ifu. Au la lo ifu la I ni me, wa o si upu fai Argentina, la ilunga Argentina, ma Spain, taimine. Te loa o nanto, o la lo vaenga le ia Portugal, ma.
0: Sao lei ma Romania, ma Georgia.
1: Ia, le linga de nga. Peira la tatin chilo, o le pau leo le au, e mafayo na teo na ina maia le tu langa, le su le ingo, le tanto watinu, le neifa anga tama, o le taito fitu. Tawona, o lai le ya tino tama. E pau le meo le to e faifa le le tato HPU, a High Performance Unit, ma to le leni tama, ya mol po kalame tase to le leni. Ia me tamo failo e mai e fata alo e lalo sfulu ono lona lua lalo langi. A msham pini maina. Ia na oro le tamo fai e pini au e lalo ifo sfulu ono maurunga. A ina ia ofia tukam.
0: Sao lei. Ia ona le ta lo faanga e fata tali mai. Ona seo tuli mta talfo mo Samoa. Ta tewe lunga I talonga, I talo talonga. Ia mese fo I, ia le talo maanga fo I olfono le pale mene. Yo nga makwa mali la foi falungulungu atua ya le fai pule fule le anua ma mo chubis ma nga ya fa sa ru me mangu le pio e fo vu va ro upu a le fo I tamali yo nga vinga ko va ye ki ti vu sko ko kula e po le le vona yo tono mo ta forno e fa mai fo I al fai pule na e ne e fa lo ngo tule pe I le fo I la lu lu vi e se vol ma li e o mio o lo su su e fo inisi fai pule e ese mai mai le te lu te e fo fa lo ngo na mo ya ona na fila I no fa ali e fo fo di su te ta I le tu ngai e fo to e ia va e ngo ta lo tupe a kura I mea I rungoa ia le minskra fasa. Mai mana ia lwa me fasa o rua mea mahua le pio. Ia nga tua tufa pena a e ua tūranga mana ia. Ia mana ia alta le tūra I me fu I o pale mia ma tufa tufu I o na langona. Ia se o sa I se I kua mai fai ko kura fongo. A kua mai ma ko kura fongo. A kua le vio vio ai ia. O sa a e Alo fatele atu I seo tamane atu fatele a mese I a matau e liu fatalo atu I la feo convine I a peni a le malu peni finenuti a mese fatu a senorita finenuti a tu I mavave utu a longa David Philly I a ole prestine de ole fono a tatu aine Samoa I le tu matu fatalo atu ozu a Eddie Frost a mese Eddie Ete Wati Frost tai fau. Yeah, la wo sau na ka ka mahi wa. Malo bara. Yeah, mesele I am malam malam maklopo mission. Yeah, faf tai lava si maftanga le o tu spai. Yeah, fatalo vatu a ilesa peta malifa. Mesi te mam tua ya ata tauli ili malifa. Alo fatu ya mose masofa. Mese ya papa na foa. Matawa aina. A mese loturin a iona matautia, patalo fatuia pulava se matautia, a leo pelesa, elena peleti a mulau lau, a fa malua o upuani, patalo fatuia sa ena peo, elesa peta sala peo, patia ta efu, pa futi Cristina tangalosa, mese mota fatia la fale, tangalosa, mese siusi George Tupola, Ya Mr. Tauline Vejo. Ya alo fatele atu ya otau. Bax.
1: Mahalo smoke ni five tai fo ilo longo longo po ili fo ilo lofo al danto wa le jio fo ili pa iya malma malo al danto wa juno. Awa ila tu lava ilo fa pena on financially support al danto le jio. Ine ya mo peni al danto le itu la ilungo al danto po kalame. Ema mo le tuwa ili fa malo mal five tai fo ili pa iyo malo le atunu wa lo fa pena lava on na lango lango ina. Iso se taimi fa pena on na fa penana pu wai limba o le tatou le itio ae faapenana apaapa atu ma lē mā le mativa tagi atu i nei faapenana lagolagoina pea i tatou e ala i le tulaga i le finance nosi se tono le tatou le itio e tulaga foi o le tatou le itio foni ae mai se foi o le tatou le sitala po le tatou membership e pei ona iai i tausaga uma
0: Sao le sanonga mantua ma sa mo le o sui fangu tato membership le ne tau sanga o le asu e lava pe yon mato wa so lulu le fengo ya fuo pe le mani a misi le fengo konvina o le fengo ya sa mo le oi ma unei ya mato members e se lau montupu se lau duos fugu ya elo fa mai la ya ma u ne ya ya so dulu ya wala mai lo mai la lu su ta la ka ko u ma fa ping fik fa lu su ta la ai tu pe ya members ya ta li ya ma tu tongi pe on ai pulen al dato fa le ya jo anti rise ya ma la ko ku so kam mai ya fo ya le mo fe na lo fo la to ga le ku so la le ko ku ya ya ya la tu member ta sa ga u ma ai si mai fa fo anga Pendina o tia fau, foi mai, é a. E que de curo, nunca mais iba, mas pia feia de fai, sempre se avali nem taia.